0: Ano ba, di ko rin ako ng TS?
1: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kinala nung